0: kang Tom! Nakakaw-defend wa kama! Tapal pakarang yo hinemi, kakurakay lang yo ran! Lain wa teri o te awo te atu!
1: Oh, hinema!
0: Kay ngauri o fakaha! Makaw matua o kahun! Tenei kami! Tenei kami! Tenei kami!

Stavu noga moda! Šajte na njih! Naci putjega! Naci na njinu! Te uvaka penja njuga! Oma ta cuva! O taki se mi uvaka! Hm! Ta fara čijakve! Kalaga majina! Ma uvati čiroki putjavaki! A nej tauri! Ačunne! Tata wa tata fa kenai. Hello wife fa ka poa poa. Hello wife fa ka kipa kipa. Isto tata fa ka le anga. Kai ya ku ho ma tata. Tauri ya tai tai manga. Kati. Etu wa huwe. Ho ka ta ku chira ma tata. Kichu wa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huingo o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairiwatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: maite awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.